0: Ya, un terreno.
1: Babil, siya sa babil ang inyong makinig sa kanya.